0: ياسماني تقاهيروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: إجتون رجيزة
1: يعكرت كويس
0: لك تقوه إكازة تقتعم تقوه تجزه إن شاء الله
1: Yego kugicha munsi cyo kuri uwa mbere Perezida Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri yabereye muri village Urugwiro. Ni inama yibanze kwishyirwa mu bikorwa rya politike na gahunda bigamije guteza imbere gahunda y'iterambere ry'igihugu. Mu rugero iyi inama yemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga guhanga ibishya gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko hanemejwe ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nili ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu Rwanda. Muri rusange muri iyo nama abaminisitiri baganiriye ku buryo bwo kurushaho kunoza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za zitandukanye za leta hagamijwe kwihutisha iterambere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Mu makuru ajyanye n'ubukungu inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2026-2027 ugaragaza ko izaba ari miliyari 77.96 by'amafaranga y'u Rwanda bingana n'izamuka rya 12% ugereranije n'iy'umwaka uheruka yari miliyari 56.52% by'amafaranga y'u Rwanda mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka 2025-2026. Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rigaragaza ko ingengo y'imari zibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo ndetse no kubaka ubukungu butajegajega. Urukomatanyo rw'ibi byose rwitezweho kuzavana ubukungu bw'u Rwanda kuri 6.8% bwitezwe muri uyu mwaka 2026 maze bukagera kuri 7.2% mu mwaka wa 2027. Dukomeje n'amakuru yacu. Bamwe mu baturage baravuga ko kubasha kubona iby'ingenzi nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi muri iki gihe bitoroshye bitewe n'uko ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira umunsi ku wundi. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko ibizi neza ko muri iki gihe ikiguzi cy'imibereho ku Banyarwanda cyazamutse, ariko ishimangira ko irimo igerageza gukora ibishoboka byose mu gushyiraho ingamba zatuma icyo kiguzi cy'ubuzima kidakomeza kuremerera Abanyarwanda cyane. Hagati ariko ubundi ubusanzwe ibiciro muri rusange bisanzwe bigenwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom, ari nayo mpamvu kuri uyu wa mbere mu kiganiro na Radio TV 10 umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ambasaderi Jean Dodier wihanganye yavuze ko nubwo leta yubaha imicururize hagati y'umukiriya n'umucuruzi ariko itazihanganira abazazamura ibiciro bakarengera bitwaje izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Mu ntara y'Amajyepfo hari bamwe mu bakorera mu ibagiro rusange ry'akarere ka Huye bagaragaza ko bahura n'ibihombo baterwa no kubura amatungo babaga akenshi kuko abenshi babagira mu ngo bigateza ibibazo birimo kurya inyama zitujuje ubuziranenge. Aba baranagaragaza impungenge zirimo kubiza inyama zishobora kubatera indwara hakiyongeraho ubujura bw'amatungo n'ibindi. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwihanangirije abakora bene ibyo bikorwa buyibutsa ko hari ibihano byagenewe aba bagira amatungo ahatemewe. Naho hanze mbibi z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa mbere guverinoma y'icyo gihugu yatangaje ko abamaze guhitanwa n'indwara ya Ebola bageze ku 101 bikomeje gutera impungenge z'iki cyorezo kabone nubwo umuryango w'abibumbye urimo uvuga ko kugihashya bishoboka. Reuters iravuga ko imibare igaragaza ko kuri uyu wa mbere hagaragaye abandi bantu 35 bashya banduye iki cyorezo mu masaha 24 gusa, ibyahise bituma imibare y'abamaze kucyandura igera ku bantu 550. Uyu ni umusozo wa makuru. Mbashimira cyane mwe twayabanyemo, nitwa Asmani Twahirwa, mwari kumwe kuri mikro.
2: Radio 10.

0: Bisobanurwa ko iyi ngengo y'imari izibanda ku bikorwa bigamije gushimangira ubudahangarwa bw'ubukungu ndetse no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga na gahunda z'iterambere nk'uko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa aherutse kubitangaza ubwo yagezaga ku Nteko Ishinga Amategeko imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya Leta y'umwaka 2026-2027.
1: Amafaranga ateganyijwe kwinjira mu ngengo y'imari ya 2026-2027 azagera kuri miliyari 2,700,973 n'ibice bitatu z'amafaranga y'u Rwanda, akaba aziyongeraho agera kuri miliyari 844 n'ibice bibiri ugereranyije na miliyari 6,952 n'igice kimwe ari mu ngengo y'imari ivuguruye y'uyu mwaka wa 2025-2026. Iri zamuka rizaterwa ahanini no kwihutisha imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gisha cya Kigali, kongera inkunga igenerwa Rwanda Air yifasha guhangana n'ingaruka z'intambara yo mu burasirazuba bo hagati. Amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 5,576 n'ibice 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugera kuri miliyari 548 n'ibice bitatu z'amafaranga y'u Rwanda, naho inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 1,974 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda. Gahunda z'ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari ya 2026-2027 zatoranyijwe hashingiwe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere guverinoma yihaye nk'uko bikubiye muri gahunda yayo yo kwihutisha iterambere.
0: Ni Yusuf Murangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Urukomatanyo rw'ibi byose rwitezweho kuzavana ubukungu bw'u Rwanda kuri 6.8% byitezwe kuzagerwa muri uyu mwaka 2026 maze bukagera kuri 7.2% mu mwaka utaha wa 2027. Dukomeje n'amakuru yacu, bamwe mu baturage baravuga ko kubasha kubona iby'ingenzi nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi muri iki gihe bitoroshye bitewe n'uko ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira umunsi ku wundi. Baganiriye na Radio TV 10.
2: Cyane amashaza, ibishyimbo, ibintu bijyanye n'imboga, iyo nibona byi gutumbagira cyane. Naje kugura amashaza nzi ko ari 2,000, none ngo ni 2,800 na 2,500. Urumva rero ko kubyakira biba bigoye.
3: Umuntu araza ku isoko agasanga ibiciro byazamutse kandi biri kuzamuka umunsi ku munsi. Bakatubwira ngo ni ikibazo cya lisansi, ni ikibazo cyane.
4: Nk'iyi nanasi mbere yuko esansi zamuka twashoboraga kuba tuyirangura nka 500, ariko ubu ni ukuvuga ngo turi kuyirangura 700 nanjye nkayigurisha 800 nshaka ijana. Ijana uri buze gukenera gutegamo urugendo twategeshaga nkanjye ntaha i Musave twategeshaga 285 ni 350 aho kandi nahitwa hafi bitarakomera. Rero biragoye pe, biragoye. Nawe igihe wahereye uturutse harahirye nyereka nk'umuntu umaze umwanya hano pe, hari umukira wigeze ubona za kutubaza cyane ko imbuto ari ikintu gihahwa n'umuntu uhazi. Ntabwo waba wasize mu rugo nta muceri wari nta bijumba bihari ngo ujye kurya imbuto, ubuzima burakomera mu yandi magambo.
0: Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko ibizi neza ko muri iki gihe ikiguzi cy'imibereho ku Banyarwanda cyazamutse, ariko ishimangira ko irimo igerageza gukora ibishoboka byose mu gushyiraho ingamba zatuma icyo kiguzi cy'ubuzima kidakomeza kuremerera Abanyarwanda cyane. Uyu ni Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Sengiyumva.
5: Leta izi neza ko muri iki gihe ikiguzi cy'imibereho cyazamutse, tukaba tuzi neza ko ibyo birimo kugira ingaruka ku mibereho y'imiryango y'Abanyarwanda, ariko tukaba tubizeza ko Leta ibyo ngibyo ibireba kandi ko turimo gukora ibidushobora byose kugira ngo dushyireho ingamba zituma icyo kiguzi cy'ubuzima kidakomeza kubaremerera cyane.

0: Ababyeyi twaganiriye bagaruka ku mpamvu zindi zituma uruhare rw'umugabo mu iterambere rubura bakanakomeza batanga inama ku bagabo.
1: Inama njye nshobora kubagerarira abo bagabo. Abo bantu baje muri kabari reka nkwereke. Urikumva iyi nama nabagira. Nuko kugabanya gacupa. Bamara kugabanya gacupa bakamenya inshingano ziki z'urugo rwabo kugira ngo urugo runakirute runatere imbere. Kuko batagabanyije gacupa. Niza za midindiriza z'urugo ariko baje nkabagira inama ishoboka yose. Kaya karemye jya masaka bakumva ibyo ndi kubabyira byagenda kuri gahunda. Yewe kuri nje ya karemye nemera ko inzoga bituma urugo rudindira. Impamvu rudindira rero ni uruhe. Ni yuko twewe turugira dute ababyeyi mu rugo bataje inama. Njye nashiri wa ntatuje inama. Ari kuva ngo tugiye inama. Njye ya karemye kaba ngiye inama na shiri wanje niyo nsaba. Urugo rwagenda kuri gahunda. Abandi impamvu imidindire ziza niko ari bwa bwumvikane buke yabo buri he mu rugo kasha kubona kabona urugukirana amakimbirane n'umugore hejuru ya zanzoga ariko zanzoga ugiye ukanywa gakeya yagira ute yakumva umugore rega akugira inama
2: dusoza abo bagabo nabagira inama nk'abantu bafata nka gacupa kuba bagabanya iyo bashoraga mu gacupa bagafasha abo bana mu kubashakira utubuto bagatekereza n'ejo habo hazaza inama nawe wabagira niyo kwita ku buzima bw'abana babo.
3: Inama nabagira ni ukuba hafi ya famiye zabo igihe yongere gutegurwa nyine cyane cyane nk'igihe umwenda ufite abana batoya ukaba hafi umugore wawe ukajya mufatanya kuyitegura tu.

0: Kosa. Asoza ikiganiro twagiranye, Letitia aragenera ubutumwa abagabo, anabibutsa ko umugabo ari inkingi ya mwamba mu iterambere ry'umuryango.
1: Dusoza ubutumwa nagerera abo bagabo, nabasaba kwisubiraho. Nkabasaba kumenya inshingano zabo, ko umugabo mu rugo ari inkingi ya mwamba. Ubundi bajya bavuga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Yego no rwose haje ibintu byerekeranye ngo n'uburinganire n'iki, ariko ntabwo byakuye ko buri muntu wese agira inshingano agomba kubahiriza mu rugo rwe, bityo kugira ngo umuryango umererwe neza. Abo bagabo rero inama nabagira n'ubutumwa nabaha ni ukwisubiraho bakagaruka ku isoko, bakitwa abatware b'urugo kandi bakuzuza inshingano bagomba kuzuza, kuko nta nubwo binagoye cyane. Ntabwo basabwa ibyo batashoboye, nta muntu usabwa ibyo adashoboye. Nubwo ngo niba tubisaba umugabo runaka nuko tuba tubona bishoboye, kandi nta kintu umugabo atashobora usibye icyo nakubwiye. Ni ukuvuga ngo rwose kwisubiraho akita ku muryango, kuko umuryango we iyo witeje imbere na iyo ufashije gutera imbere nawe ukiteza imbere, burya njye mba mbona yo izamugarukira. Kuko wa mwana natera imbere ntabwo azibagirwa aho yavuye, kandi umwana natera imbere, kandi umwana afata uburere hawe n'umuryango. Ni ukuvuga ngo nabo ngabo bamera gutyo, ubwo ni ukuvuga ngo n'abana babo usanga ntabwo bazi igitsure cya se, usanga ntabwo bazi ibyiza bya ba se, kandi birahari babyibitseho. Bakagombye rero nabo bagafatanya urugo, bakarufatanya n'uwo bashakanye, bityo kugira ngo baruzamure rujye imbere, biteze imbere, bazateze imbere n'abana babo, bari uburyo bwo kubaha uburyo kugira ngo nabo baziteze imbere. Kandi iyo umwana yateye imbere, kandi nawe ugira ishema, n'ishema ry'umubyeyi. Umwana ni ishema ry'umubyeyi.
0: Uyu ni umusozo w'ikiganiro twabagejejeho uyu munsi. Mugabo, uruhare rwawe mu gutegurira abagize umuryango wawe indyo yuzuye ni ingenzi cyane ku buzima bwanyu, wowe n'abana bawe. Shakira abagize umuryango wawe indyo yuzuye, kandi ukurikirane ko abana bawe bayifashe nk'uko bikwiye. Bizatuma bakura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mbamutima, nawe biguheshe ishema. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, kikaba ari ikiganiro mwagejejweho n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0781 5252 35 45. Dusubikiye ikiganiro mubaza cy'uyu munsi, tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe nanjye Irabizi Viviane.